prezi. Yes, am brati mati yung kosho eki sa bigob dape. E na ala de kuya baboy dape.